adan ti na wa me nsuo abuku bisa na me onia na ba che won so wa ba ka osama kasiye ni e intanyi na ba dane di achi.

free us to ana. Wasuka kre chaso. Wasuka kre chaso na obetu. Minya diana running to minya.

Kumatingaza, kumatingaza. She na sa in your palapa. Agata from Osakwa funi ulala ni